0: Suga, suga, suga, suga,
1: Natalena, suga, suga, suga,
0: suga, suga, suga. Te vídeo.
1: E aí, o
2: Efonso. Só faz se te vídeo, por um flit na papela.
1: Ngikuthanda
2: nje wena
1: mfowethu. Bathi siphefumula kanzima simukelwa igazi. Ayi suka madoda.
2: Awu kuhamba insizwa kusalibonga.
1: Lalela wena, kosala izibongo uyibalisa.
2: Asithema
1: singena njalo kuzo le ingoma ezintathu esidlalile. Simdlalile madoda. Siqale ngosinqamo somdidla.
2: Sinqamo somdidla.
1: Ethi halala siyakubongela insizwe ethi ayifika ke kumasikandi yafika yathandwa lena yafika yenza kahle ngoba mangithi ngiyabuka ingoma yakhe isishaya imiliyoni
2: uyalazi imiliyoni yabaza abaculi bakithi ngemiliyoni yabalala ebugoqweni
1: yeyi wena akufiki noma ubani
2: imiliyoni
1: kodwa-ke usinqamo somdidi ufike waqopha umlando-ke walishaya imiliyoni sase silandela ngosihayo Fishard Ushenge ethi umuntu owabulala ubaba ngiyafisa ukumbona ngimbambe ngesandla ngimxhawule ngithi nje mfowethu
2: uyakwazi
1: ukwenza impilo yomunye umuntu ibe nzima
2: kunzima mfowethu
1: kunzima kwase kuba uye ufihla isikhwele ethi nje siphefumula kanzima sinukelwa igazi madoda ayi
2: suka qhude manikiniki zindala
1: zombili wemusa sekwihora lesibili lishow manje ma ukuthi usanda kungena siyakwamukela siyakubingelela futhi sithi hlala unethezeke asikaka indawo sisahleli nje nathi
2: usilalele nje namhlanje kuyi-Saturday
1: ehena ukhetha ukushiya konke obukwenza wazolalela thina
2: uyayibona lento leyo siyayibonga kakhulu lento leyo mfowethu futhi siyayibonga
1: kusho okukhulu lokho ngempela lokho
2: kona la ku One Africa Radio TV Africa
1: we are one for sure kunjalo nje sisahlela odabeni lwethu lokuthi nje iintombi zisemhlangeni iintombi ziphethe kahle yini into ebalekile entombini kuningi nje kuningi wemusa kodwa ke sine message lana esiyithunyelelwe umuntu uthi namanye afisa ukuphawula kulolu daba lwenu mawukuthi nawe lapha ekhaya uyafisa ukungena kulolu daba usitshele ukuthi yini kubalekile ukuthi intombi iyiphathe kahle yini into ekumele ingenziwa yintombi yini into ekumele yenziwe yintombi intombi igqoka kanjani ehe nje thumele iintombi zidlani I'm sure khona nokudla okukhethekile ukuthi hayi lokho akudliwa yintombi lokho okuyinsizwa lokho kunjalo nje makuthi ufuna ukuphawula sithumela umlayezo ku 0789349311 asilalele ukuthi uthini udadewethu lana osithumela umlayezo
3: mangabe uyintombazane uzuza ukuhlonipheka ukuyiphatha kahle kwakho ukuba nesidima ukuthandeka emphakathini na kuyo yonke indawo nje ohamba kuyo intombazana nje uyathandeka nje izuzu thenini ukuthi uyisibonele esihle kwabantwana abakini abake endaweni abasakhulayo ma uyintombazana kuningi okuzuzayo mama kuningi okuzuzayo mantombazana
2: ayi siyabonga kuningi ngempela okuzuzayo vele ngiyacabanga this initiation
1: ehe
2: call it that ne njoba khuluma usisi I think vele kubalekile for umuntu ukuthi azi ukuthi kumele ayiphathe kanjani ngoba I doubt ukuthi khona i guide nje yempilo in general ukuthi isguide ukuthi kumele wenze kanje indlela ibuzo kwaba phambili
1: kunjalo nje
2: uthola ulwazi ebantwini esebadlulile lapho ukuthi mo uhlale njengentombi
1: ekithi yebo
2: uhlala ngentombi ngithi
1: uhlala ngentombi kanjani
2: uhlala ngentombi usho ukuthi ulalela iyalo zabantu abaphambili kunawe
1: abakhulisayo
2: uzokwazi ukuthi nawe ngelini makade inhlonipho ngiyathanda indawo ukuthi uzuze inhlonipho
1: uyahlonipheka la uhamba khona kuyabonakala la unyathela khona kuyazwakala ukuthi cha kunyathela ishumi leyintombi nempalakahlana la kunyathela nganoma ubani hayi ngiyamuza mina udadewethu laphana uqinisileke ngempela bafowethu kuningi ngempela okuzuzwayo ngoba phela uma uyintombi uyiphethe kahle uningo vikeleka kulo ukho awuthola izifo lezigcina seyithulwa abanye
2: nabantwana usisho kodwa abantwana sisemncane
1: yebo awubine ngane sasemncane amaphupho akho uyawafeza
2: uyabona mfethu
1: akumele nje ube nestress sokuthi kumele ngiyemthola impilo ngolanda amaphilisi okuthile okuthile uyabona nje uyazazi nje ukuthi hayi konke kwakho kuqondile konke kwakho kuqondile uyahlonipheka ngempela uba isibonele sihle emphakathini ngoba phela yonke ingane ekhula iyashithi ngiyafisa ukufana nalo yasisi yazi kunjalo nje kunjalo muza
2: uhamba ngendlela emelwe ngabe uhambe ngayo abantwana bagcine banakuzani bahalele ukuthi ngathi bangaba njengawo
1: ngathi ngaba ulo yasisi ngiyafisa ukufana nalo yasisi uyabona nje into enjalo abantu and futhi ke manje izintombi ave sezenza kahle kakhulu ngoba phela ziya focus nasesikoleni uthola umuntu manje useyemhlangene useyayibambela imoto yakhe manje nje sekukuhle nje sekukuhle lento yokuyiphosa kahle ngathi into engangayapheli abantu abaqhubhe bayiphase kahle amaphupha ayafezeka intombi ziyakhohlwa kuningi ifocus esikoleni ubone umuntu usephumelele manje usephumelele kodwa usalokho ethi ngiyigcinile mina ngiyintombi bafethu ningayiyeke nje into yokuyiphasa kahle angeke yaze yaphuma efashion ukuthi
2: angeke mfethu na ngiyakuthanda lokho angeke
1: angeke nje kuphele vele ukuyiphasa kahle akuyona into ephelayo ukuyiphasa kahle into enhle nje niqhubeke nje niyiphase kahle niyintombi ninjalo nje
2: ande futhi okunye bayakhula abantwana ngithi amantombazana akhula azowakha imizi yawo in umuntu indoda indoda yakhe bazothi mabayibona emgwaqweni bayibona indoda ukuthi yayiphuma ekhaya elifudumele ngathi nifundiswa konke lokhu nasemzini mawufika nasemzini ufika uyiphathe kanje mntanami uphathe kanje nakanje nakanje mntanami yabona lokho kulandela lokuthi i reason why mamele baye enakhozaneni kule initiation yama mantombazana yokuhlolwa every year ngeheritage
1: ba kuningi abakufundayo lapha inhlonipho angeke uzuthi umuntu athi ngiyintombi kodwa abengahlonipha umuzwa noma ekhuluma emlomeni ukuthi cha lo muntu ufundisekile lo muntu ufundile lo muntu uzwile lo muntu yalalela lo muntu yahlonipha nje
2: yes nawe ke mlaleli mawufuna ukuphawula ngale nkulumo enqoqo esinayo la ungashayela enambeni yethu yocingo ewu 011 433 0211.
1: Unjalo.
2: That's 011 433 0211. Noma ke mawufuna ukusixhumana nathi ke siyalaleleka futhi ku app i Play Store or it's either uya ku Google, you just type oneafricaradiotv.com and then you press on the play button and kunjalo then you hear us loud and clear.
1: Kunjalo nje uthola thina sikhuluma nje njoba sikhuluma amnandi kanjena nje uzosifica sikhuluma kamnandi ke nalapho. Kosi yami njengamanje angithanda ukukhuluma kakhulu wemusa ngoba phela sinthembisile ukuthi sizalokho sithi ngoba
2: sidlale isidlale carpet mfethu.
1: Kunjalo.
2: Ngifuna ukushala mfethu.
1: Ngifuna ukushala umusa izandla manje. Ukushala umusa ihlombe manje asukume ashaye uthi wakhe ayiphosele. Njengamanje ngiyagijima ngidlala insizwa isilo sama 2K ubaba ka Enzo umjolisi ethi imiyalo yabazali bami asambeke.
2: Asambeke.